0: Fufate, fate, jirani.
1: Ui, jirani.
0: Ewan.
1: Eh.
0: Habari gani?
1: Mzuri kabisa.
0: Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
1: Kule yudu.
0: Eh, mimi nakuta kamboka kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambuzi kamupa kamupori.
1: Aka kambuzi.
0: Eh, ndio mimi nisema nikuwe nikupatie ni wewe sehemu moja tu bisho kule kachaku.
1: Kaka tatu.
0: Mhm.
1: Wote likaua.
0: Mhm.
1: Nilikuta kwenye kumtego.
0: Mhm. Nilikuta kanigofa na kadikwa kako nitoka damu.
1: Ukampepo akifa wewe. Malaika akifa shaza kuita.
0: Ah yetu.
1: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
0: nyamafu
1: nyamafu ile ni Ebola. Ebola hiyo
0: maneno unataniambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
1: Sikia yenye ilete Ebola kwanza ni nyama
2: tena yenye ilete ni show vizuri ama popo njoo ilete Ebola
0: kweli.
1: Tena zote ni manyama za poti.
0: Zemani ya poti kumbe ndenda itupa tu
1: hapana. No, this is Gusa.
0: Ndiyo ni Gusa.
1: Wewe ulifanya ile tonge tatu.
0: Ungeita
1: wataalamu banazika.
0: Banganga?
1: Banganga bashaba sante. Banazika.
0: Twani ni mimi si zika.
1: Wewe ushikwa contamina tuli Gusa.
0: Je?
1: Uli Gusa Gusa?
0: Mimi na pate boda.
1: Uli pa una pate boda brage.
0: Sasa rafiki wangu. Mbele ni kimbilie kwa hospitali ya yeye. Sasa rafiki wangu.
1: Ndiyo.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngulube yangu ikufe kwa nyumba manake ndo sasa nkudayo
1: sikia. Nyama za kunyumba unazo ziko na Ebola
0: na
1: ukirudi na kutana nyama kwa ikufa kwa kunyumba haiko nyoni huo ile ni kufanya mafu ile kuna Ebola. No si gusa no si zogere.
0: Sasa mimi peke siwezi kama unasema si nisikuti manake mimi nisi kuitupa
1: hapana no si gusa ita batana mo bataizik.
0: Jo unasema mie peke siwezi zika nini hata banganga ya nyama banizika.
1: Okay, gusa wewe utakwausha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
1: Tena sana. Jikinge.
0: Kumbe jomana, acha bale jomana ba rafiki wetu hapa baba nenda ka winda, bale baba nenda ka kata makada na ba vayajeri hapa ba safari ba kwenda kumapori kule.
1: Ndio.
0: Kumbe ba kwa nione nyama inajikufish. Basiko ni gus. Ba niita mtu butadamu anazika.
1: Hapana karte par.
0: Munganga wa
1: munganga njo wa sante.
0: Wanyama vile.
1: Wanyama.
0: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.